0: menye tolorika le governor tenku kona ti de weya e makana ko le ganta ko lo mon negrana ga ido tenkan wala ma second negrana ka sip en duare nye en kesha ilo rikale bunge e garabo gana ko le kenda en gelat na wore tolo shom wore tolo mon nor sira ga yog dana seneya e garala ti na senior marilo le ma second person mere jingana ke gwa sala ngoro inari kore bolna ke senior person usligire nye le rikore na sepa tolo pen moy poy moy kwa pe county ya Narok
1: Olakili parseno le masikonde na reri kore moigwabe yengare Narok amol tungani isiligayu. Ilomon kulo imaka secretary general na olakesha nilolorigale governor te county ya Narok. Moitalel olekenda etie murwe pulungate moigwabe ya Narok. Tosiruwa gira ilo hariko nilole masikonde iramanyu siasenye. Terishare nyolakili ole masikondenete jo Etisire nduwara ne nyamali nagira lunganak le mwikwebe ye Narok Aima hasa tomba na ipirtar baribarani
2: Ayuna jo kintai, ayinyo ole masikonda asire nduwata ayimuru ulori kalifungi Ayinyo asire nduwata na ole ndogi na tutumwano osinalo masai Osinalo ole lunganak isulaki le Narok North Ole lungana le Narok North na lunganak uko line sajare kasi Kake, enyele rafarwari barani le Narok North. Ore rungana le mau, na la turuk, na mokuraba, ita mwashendo wanjamba ilenye. Na nendele yeger barbarani.
1: Ere josike shukul champa ipogi no wake, tene kwete gelu wake.
2: Kayo wake nali kintai, ajoki, ore riyo wanjamba lele mane nefomo. Esho mwol champa lo ontari, esho mwol wanjamba lo ongishu na anyoki. Kayo na joki no rosho le Narok North. Esheri doye mbo binyiri ero alari no umanake. Na kayuna ya kikisha gendai, yoro longola joro jamba lorki ombo, nada morone mena constituency eti. Na inyo mola itashe, omada morulo shape, disa yo ordesi Supreme Court. Hewa sana ya morenda ya rola kili ya te, ona aduwa lor kungi.
1: Ere josi ninchor marei lole masikonde, era laidye barsen, meipanga giltungana kai ngorukura.
3: Lilo la yoni, wala masikonde, romo na bayo, achari sire luata. Niko la bayo or marei, leku bonor marei, poagi nende, leku bonusia bayo la bono esho idimi, leku joginyo, amondosha, inyanyi kesi eje la lole la liko pomine or lorikan, leku jaben na idimi, leku mayan or marei, leku joginde, wama asayanda ngamai,
1: Asra kip na bom point na bisha na Mayan FM te account ya Narok kajengar na Diana Seneya
0: Rembara orba yani lo sodua tolon tolo le transmara la habali de rochagre yogi ropolosi le nkarado tene beno retet wana gari go hola na nyuki musum kini regional mena de ka tokol ne to kini na kan ka jema aida ki ate tomba na ide mayu ne de bene ta yin na ko sodu biko kero bona yana ke jinjiri ke grana ke lo shale maida ki ngi shon no mera bagite ne bona seri ko de on kolongi na tene ko ya wora lo monore sira ga yo ke leski tiapi igri wana ko le musum kini la ri ko kle na ro ke digri na bunge ile ke le goris julius le sunkuli penyo kuna kaya nguru ya walata e Kenya edilo arabali
4: Wale jamaa dude mbadol bayani lo sotwalo londolo le trans mara ile rabali de to shegeno yogitol polosi lengar ro weno retet wori neri ko le nanyuki musungu wini de jomena retu huli ro genga jamaa ida kiate to mbana idima yini de pinita uno sotwa obiko
5: na gano na amba uno sono yosigira uno sono na sigish uno sono de no retet ingararo ya gano na ngana ngara de bisho wore ba ngara ino wore ro bisho university ne jo kole ne ngumbota gara kolo ngore de ngara de lekwali mosho ne ngara de ngara
4: erishara nake etejo egira ilo osho alema aidaki enkishon emetabaiki teneberikore onkolong'i natii dukuya.
5: Ore kulo larrabal lorpayiani kinoshomo iltung'anak nkulukuo, keeta nkera pasati tina ara nemekure itaasate, mekure eeta ilo osho entoki naanyita. Ore nena kera naa enkisuma pesho. Anaa tenemutu ng'ole metii larrabal, anaa peepae ilarikok losiligi le metabaiki.

0: FM.
1: Ara xia le die lorngo sua ani ningiro xia ga mai ene sem na isida yo yo gar manyara le musenge mi ya re nyamali
2: ta janga na Rosemary na le John aje muru lorngo sua ani ningiro xi mayan na yelo mayan na da re tata
0: mayan
3: karolo le moy joy na je ke nanta na no ningiro mayan na ga yuwa ga na jogir ma sai lollo idien o lanta sigara da lollo ngata mai no ningo na mayan mayan FM mo eden ro kete patro le ndo lo sho lor ma sai
4: mayan FM Ewangan Olo Show.
5: Ewangan Olo Show.

0: ara hia ledie lorngosua ani ningiro hia gamba ya nesem na isida yo yo ormanya ralla musenge miya ra nyamali
1: kajanga na Rosemary na ne John aje muruwa lorngosua ani ningiro shi mayan na yelo mayan na ra ra ra ta
2: mayan
3: karolo le moijoy na jikinanta na ino ningiro mayan na kayuwa kana jogir masai lolo idien olanda sigara ta lolongata maino ningo na mayan mayan FM amu erendo kete patolento losho lor masai
4: mayan FM Ewangan Olo Show.
5: Ewangan Olo Show.
6: Legani tikitam ninjoro grade ya saile.
7: Mhm.
6: Nyola ajo dei radige jo babo masa lunch.
7: Ivi.
6: Era saiye no isa nara already lungana bo dienja mora ke babae kuna saiye rundwage idie ndume njama.
7: Ahai.
6: Niveruni yarakisha.
7: Masai imeharibika.
6: Niveruni ajo ai ingera ingera dai rolling.
7: Mhm.
6: Kaiko bora nagi yanija. Tegani tikitam nage nijoro gredia saile endama ni gredia marinage cherwa dubode nchangolo chero nage ngresheni ya Mayan FM ngolonge Jumamosi ndarikina rato mwono emiet olaba leisi at 2026 nibwethare nage nanu SK emiregesho lengkisongo ili ato ngresheni itinebo
7: onanu Jemima Masiata
6: yes nigira naga ili ya mari mpaka saisi at endama
7: mm-hmm.
6: Yola ajo Jemima by the way rejo na iye miti ya nchama
7: marina no
6: amo kumo gradi lungana le medi inchamai
7: mm-hmm.
6: ana ilturu
7: mm-hmm.
6: na ninye siye giyo ni ingiliguan kanyo be midi ye enchama kanyo be midi ye enchama mm. Jemima kanyo be midi ye enchama
7: erona nmati enchama kaya ka jingira very soon
6: jingira very soon
7: very soon
6: giyo siye ni ingiliguan ako olaini ngoni
7: mm.
6: Kanyo be midi olaini ngoni enchama mm. Kanyo be midi pemera yobo le wanachama
7: mm-hmm.
6: Mm. Na renaiti enchama
7: mm.
6: Kaijogi la lorungana kwa hodi ya nchama.
7: Mm-hmm.
6: Mm, troshu nage simu, murumosori na pishana, urumosori yare, unina udo, nabo, na pishana. Ashuna kurumosori na pishana, uniare, na udo, are uni, are nabo. Kanyowe miti ya nchama. Na kama are na iti, kaijogi la loloti,
7: mm-hmm.
6: Kama wewe. Mm, shuningu na ya jere joi, keri rangu likinu. Keri ra, inkipo nyari nchama ikake.
7: Mm-hmm.
6: Yama iku naja? Maronyo.
7: Maronyo gai
6: gai. Mm, maronyo kini kintashi. Mm. Hai kisha jobu ana irasho nage enchama vye midabasha mu.
7: Mm.
6: Mesida ya oro. Mesida ya midabasha.
7: Mm.
6: Mm, anagashi niki nyok.
7: Mm-hmm.
6: Vye midabasha.
7: Nerum kila mtu usaidizi na yu.
6: Yes, nerum kila mtu ereto rotiatua enaduo shama. Yeah. Pemea kurukotungana kwa gradu pori.
7: Mm-hmm.
6: Nitiruko leko oti yage ntimi.
7: Mm-hmm.
6: Aisho oti yage njina shama ne mere ndogi natumiru. Mayan FM, hello. Mayan FM. Mayan ina.
8: Nerege.
6: Wee.
8: Subo oleng.
6: Subo oleng.
8: Na kama manaftani.
6: Ehe.
8: Adi ala selu. Mbiriga.
6: Mbiriga ni?
8: Ehe.
6: Ashu oltinga.
8: Kana nasha dikneju.
6: Karibu oleng, karibu oleng.
8: Ehe.
6: Ehe, idi yanjama.
8: Ehe.
6: Ngoro ngoro ngoro lungana li nakop tiji nge nchama.
8: Saa.
6: Ehe, ashe oleng.
8: Aya.
6: Ashe. Rejo ninyo, woy. Kero na romoni.
7: Kero na omoni.
6: Kajoke na amiki. Kajoke kero na amiki.
7: Mm-hmm.
6: Ashe oro na ya na idurake nakopa mjoke ninga kia na mayolo. Yola ajoke gol yolo ajo. Ore saibe kini ngiyo lungani Jemima.
7: Mm-hmm.
6: Nagelege ni ilone jantasara Jemima.
7: Ay, ay.
6: Ay, ay. Mayan FM, hello.
9: Hello.
6: Mayan FM.
9: Hey.
6: Wey.
9: Yambo.
6: Salama.
9: Arangi, nimbere.
7: Arangamwe.
9: Oh, no, adrele, namusiro.
6: Karibu, keja amusiro?
9: Kidele.
6: Ehe.
9: Adeye ngoraga sabote angkoba adeye.
6: Ehe.
9: Nikunoma. Kezi ngolo inaza hamenye andaye langkoba.
6: Ehe.
9: Nikoso sengore.
6: Ehe.
9: Alafu nini dama tina nolru.
6: Ehe.
9: Bado sisi hatuja inkie.
6: Poleni, poleni sana rungana ele mosiru.
9: E alafu.
6: Mhm.
9: Kita ngeke asomi ya kamu sasini.
6: Sawa, asholeng. Keji noa kudate. Nimo edia ele mosiru. Rejo ninye woj.
7: Eron meti.
6: Savu meti enchama.
7: Mm-hmm.
6: Nijiro savu ganguro oling.
7: Mm-hmm.
6: Mm, Mayan, hello.
10: Hello, Mayan.
6: Mayan FM.
10: Subo oling.
6: Subo oling.
10: Ah, Mayan, lakira ngamare ngire heni.
6: Emere gesh.
2: Yeah.
11: Emeregesh, wezi angiki na jije mima?
2: Unesi angiki na rada?
11: Emeregesh.
2: Emeregesh.
11: Eh.
2: Oh, nama kasi nama magilama na namuri wa wariwa.
11: Eh.
2: Ele, na niru lala kasi nama dada lala, emeke nama magudua ngiri.
11: Eh, idi anjama?
2: Yeah.
11: Idi oshi yoldurur?
2: Eh, kariwa ina noluru.
11: Eh.
2: Yeah, lamayan
11: kitumito iye
2: olunga langa iyo maana koya geri lunga nalya bola gelo na inelo lunga ni ne mo ai ka dwela nya ne ande sai
11: mhm
2: yo ya golen di kunoro
11: mhm
2: anga ina ina na naja ge ma selang
11: mhm
2: ya ya bi ji mo di mo di ne agwa lunga ni lo duro ya ro biyani
11: ehe
2: amna garra na ma i di ya no rere pele mo do mari
11: mhm
2: Ya,
11: yeah, wanaja nanajara mama kila nana namuru wa loega. Asho lengroroki irmasa njama.
2: Dala la mairoroki na wolo.
11: Ehe.
2: Ati yero yerba yala kanya wolongo la koyani.
11: Ehe.
2: Mairoroki yengera yina joa anumago.
11: Ehe.
2: Mairoroki yengera yina juna wonye rira jalo.
11: Mhm.
2: Mairoroki roronga yira yini wogira uni.
11: Mhm.
2: Mairoroki yerba yera mare wolo loguro danga wala sangale.
11: Asho leng.
2: Mairo ya yewani ya ingresa ni nilalagi rayi, nilalagi shini.
11: Kashi.
2: Eee.
11: Mhmm. Ile joni nye?
7: Mhmm.
11: Kera ilunga nala, ure saiba jemima na diolduru.
7: Mhmm.
11: Eee, na galoru na nairori ya jemima na joki kama harara jemima.
7: Mhmm.
11: Emiki ingura kilondo lo shuturu linji. Kanyo ure na muye yoloi, niloru ya omonu lo nkake kwa ni ya bayangu.
7: Kanya rume jingye la runga nyo lurur, peeru mna nabisa ili lurur lore jina.
11: Wow, swali mzuri hiyo. Nekulara erejo na mama, urake palo unanua umono rupia nyo lurur, na jemima imwa, nare mna nusero.
7: Mwana yoni, iyo kero shono gina?
11: Nabika kiyenke enorgos.
7: Ay, ay.
11: Ye. Paka kare mna nusero ne, na nabisa rupia nyo lurur linyi. Nimbaya sana. Negranya na ina mama ajo, njodi ya kukulorunga na kake odi oluru ishwari esile.
7: Iye.
11: Ore lunga na lebo ona ajilo yumrumemba sulo oluru ya esilen. Nibu kile lo, nesuji sisi sheria oluru.
7: Sheria.
11: Amera oluru le mera sheria. Mayan, hello.
12: Mayan FM, hello.
11: Mayan FM.
12: Ikira nga ma Wilson Kirik Engos na Nyuki.
11: Engos na Nyuki. Nasikia amesema aje. Kumbe ore rara na ile na ndu na hii ene na dimu mfano ene di na gra jogi na ndu na no omunu esile ruru na imu jemima. Na ga jogi shomo yiro omunu go gore bai shori 50,000 na ga isho ye miangapi?
7: Hiyo ni kutumiwa vibaya.
11: 500. Na ndu isho ye 500 nikilo ya omunu yiro ruru linyi 50,000. Kwa mfano. Nikibonu raia ya nkaisha mu, ore nele uturuli njina angai ninja yolo.
7: Nanu wa yolo.
11: Ye, maa yolo inanu. Amu yaba, yaba nko bilo nana la burgu. Na miyara na baka isho.
7: Kire raira unana ulero biyanibu
11: wa kia. Kaira inda unye. rejo na ninye nje njoo diva ngo ninye venyalorua omonuro vya niore vemirigini nere menarimbu wake nati
7: kifana jiberi sheria najo meolungani robia nilurutu tene mililuru
11: yes
7: ara njela nalika irungani ngira imu tene ya nana robiani iye kinchori nana robiani
11: kere nana hii jemima kere naji irubayanyo shuloye mu ntomono genya nari lururi Yevuto ngera sukulu, yebolero sukulu. Ni yololo rare le marili nywele payali najo. Hoy. Merera ampisai. Ni jogini ore ningo. Muju mama superoro luruna mande pongera. Kanyo doi pemikila omonogiro viende le turur. Or payali no na ngera inyi. Kaina ingo ye jemima ina situation najo ina.
7: Kibidi age bila omonu.
11: Ore na ore le payali no na eriwa kana oladiro ngale le sip. Kaga na duro viende re mosero.
7: Kamera
11: gende arenyana mir ndarenyana ormoru age mimi malolo de mir ndarenyana ye
7: onye meme gure gira shugwe ti ngagiri nanu ira una narobi yeni
11: emire rogno nala
7: ve mire jori kerem
11: kerem mendi
7: ore ne mendi
11: ne ore vere mendi mire miye mwara
7: are me mwara
11: Wow, kigira naga bodugo ya derishara naga sidai olenge dubore nchangulu. Na dola ajelo royo garishara mu saile naga urubisiye. Ni ola ajore beki shukunye ni kubono round ya mwisho naga deniki shukunye sana apishana. Kake in the meantime, yola ajo jemima. Kigira naji aisho ilaini ningu nkoshola. Kigira naji aisho ilaini ningu kufom. Ni iti agira naji ajore beki shukunye round ya pili. Na ikibu nadua like ni kubwe room. Orbene. Na njiki ngraiko. Ore teneweji ore bisiri star 577 hash na igi yake ni kikapuni na raile na ore shiku na kikapuni po kira ile eti yake uni nemedi uni na yako bahati no tenidumwe na ti na yako bahati no tenidumwe nemedi
7: yako duwe bahati mbaya
11: na yako sinye bahati no kayo bahati mbaya na igira ajo yola iningo ni wata la na igira isho yelike egira utagi yoko na kikapuni po kira uni kuna nemedi itoki nikilikisi yoko na uni na ati hini na njiki gira yiko ore uduage kanyo dikindo ya ajo kikapuni nemedi itoki
7: meata
11: eme kuna na ati ni njekili kiola ini ningwe
7: mena kiyo
11: ore nkikapu nampari ore nkikapu namba uni o namba ile ninjera areti nagiri itoki oshi nati nije jire na mashini nati hini na yako tesera star 577 hash kiri ya kiraiye tudumwe nkikapu nambari
7: namba uni
11: o namba ile wala kebe domo wale ilunganak ip ungan ledo kwea
7: niru mkoshola
11: tekile nkikapu wale baa nambari nage yoni ilunganak aja 400 ashu ip ungan ledo kwea nage ilo ilungani tine nilo ngalisuni tomon star 577 hash tegelwe nkikapu nambare namba uni asho namba ile ore lungana ledogo ya ipo mwante kile nkikapu nemero lungana lemeru mngalusuni tomon tininchi liwe rami mipurai nambare kwete kina mbongwan tenipute kwete kina namba ile majosi adela ure mwit nara yolda ajoke gira lungana kumoko lenga iguran neore nitamane mipurai kile nkikapu laduo lungana kipo mwan bas takua bahati mbaya star 577 hash shomo na age nguranati niweji kiti agira yetu dumenge kapu nambo are uni o namba ile haraka haraka sana ure begi shukunya na age darisharani miado negipu na gali kiyeve nyaningo birum kulie zawadini tofauti kake ure darisharani miado na iki shukunye melamari
13: Mayan FM
14: Mayan FM
13: na bom point
14: na
13: bishana
14: enini
13: ni
14: yuk na
13: rokauti
14: teno
13: Mayan FM
14: Mayan FM na bom point ile esumiso yuk